Hintan na rilabu amay na e mga daing karuang mga nga di nga nuot ng kasampatuat kaya nubuang nga ragi nyara kuno na makiraba sampadi nga nuang kuno alam sampuyo ang ay na e mga day karuang mga nga di 9 bulan 10 hari nuan ada teka kelanya rumah peranama bulan pegagari nasungga nga kai ang basami ngorni ikan padi sungga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halo debai nga pulai nga kejementang rumah panjai ngelalili alurang tetua nya duduk barimae panjale ranye balang bega gigi urang ta daran tak bunga tual saat isi